Sí, eres Barbie. Mente ne pumete wana naga se ne karo kwa ne me wante pe tempa te ririke yo. Te angare ri e yo are karawa ki tina nun tera pata ni karikira ke at the Green Climate Front. Ike ina nun na pete katani ye ye yo awari ya kina kina pe yei aro ni kaponga na anta yen system na run te Copernicus o te dashboard. Aiga system ma ke anakona ni popoki ni karikien rongo rongo ipukin tai aiga apakanako. Ndeita ki mea katautau yo antara ni kanuan te pong te wana me te wana. Ndero, pa enakona te pota ki nakawa ora patari ki tape ua, nori ka nganga aika anakona rota ara merawa, awa rota panin menna na makuri pita ki nika nuan pong. E ira ki te ngariri e yo iroia ape aika te Federated States of Micronesia ki te FSM, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Hawaii, Papua New Guinea. Te karawa ki te ngariri e yo, yon te FSM. Oi kota ki mente pota ki ni makuri ibuki ya aini tururon dikira ke taka karua ka mi roi ke te muaisa pa iesa ni katikira wa osena kon anakaini peaire ati Kiribati National Parenting Strategy 2026-2028 Eta ko paate kaini peaire ane epo ni karawa ki ngai pa aria ya te aini kapeani yo ani Kiribati ni kawaira ke ina nunti o tapanin emenu onta uroi erona ibuki ni katikira ke aian te aropa anakona anroko roi nakon aia kapeani entamerua. Te wā ke ane, ena pūtoka te aru ni ka iriri na koi a kāru, na koi a nasia, ai ka arau o nta merua. Ena karikira ke te ikari neri nei merena i a kāru o nasia, pa o ni ka merua merurungia, katana kini mea wia, awa i arugia ni ka pene a te aini Kiribati. Te ka ira ki te wā ke ai, iro un te muaisa, rona ki iro un te pōtaki ndeidei, te pōtaki i pukin te meuri o katoki oraki, te UNICEF Pacific, pōtaki nāru, tā ni ka iriri ni pōtaki nako, au ai puni mea nako. Eta kuri ki te muaisa pa erangini kakawa ki karikira ki ente utu pa enarau o ni merurung ipukin karikan te ape e merurung o ni meuroi na kontai aika anaruku. Ondi tan nguram rongrongon na pentipitipiki. Pesan te akin na te tautehan Indonesia pa kavaran West Papua iron anai kamisina te UN ipukin inometa yo ometa yo ni kawainan saarona. Ena kona rongrongo Indonesia ei ngai asa ni peire ya pente Melanesia rinanon ayerapata. At the Melanesian Spearhead Group, ke te MSG, pa anakairu rong kai chakata I buke ni karoko ante ai kamisina ane, I mean I rau an kai teririki, ea ki makuria ki I roun Indonesia. Te pupusi I buke ni kavaran West Papua, ea kame ni karawa ki rina nun te Pacific Highlands Forum, nuwa wate ngā te pui meruai wa oe tuai, men pa I karawana, e ngeen ke ea maisin kai anani no ametai o ametai on Papua. Nana kairoro apen te MSG, are ekanakuan te wiki ai nipowin te Pacific Highlands Forum, oi kota ki kukureinan kai etua I menipai, kanuan te pobusi ibukin kavaran West Papua. Eta kai kairoro pa angkana ya kideke, rokon anai kamisena te UN, ibukin ino ametayo ametayo on Papua, meidon Indonesia, ibukin karawan anadipos, yon anani no ametayo ameta, jamakuruan, angkani anapowi te MSG ni wawate nga wopimeisua, awanang tinanon ni kanne karinan Indonesia na yapowi pati associated member. Apen MSG, PONPC, Papua New Guinea, Toromon Vanuatu, awai terapata mei New Caledonia at the FLNKS Kanak Movement. Terapata mei West Papua at the United Liberation Movement eira anapowi te MSG pati observer or Indonesia pati associated member. Esa kon kaisaina ntani nga te rongorongo meiron na Amerika ibukin meten temen na kaisaina tape watiawa imi ni kaskakina au kapurena iroia kainyono apis Amerika at the U.S. Immigration and Customs Enforcement ke te ICE in the Commonwealth of the Northern Marianas. Eriposin na te Associated Press ke te AP pa etopi meaun Lian Hong Wei, ni me pui meta wana na titiki nunga pui meta nunga nokas, ntio nora ki sai ben, I mean kune ki nan na ki keike nte kara pos nte tapuan. E ka pure eku wei wapui meta wana nokas, iro ya na pota ki ni makuri te CNMI, at the Department of Public Safety, me te sasi pukin wei pa ekaroi makuri ni kai kua ki na koya ni men kain utu na yaus, naro na yari pos opisa mente ICE. Anumraan mongorongon na ben non nape. Asa Amerika Iran ni mga kakipay na paya misaira o ya drones ni buwakani ay akaibuge nda kono pong. Na iya buwakari iya mga sipawakin kay imin tokin ay akakasi na nuntewana tena makaina. Ita kwa natangan ni buwaka Amerika pa iya sang kay nurubekay
ni ka toki pusia ua wa anaka ke ni pa Iran ni ko ta ki me te wana a te ka te nua ari e apunu rupe ke ana pe te call for foreman e ta ko Iran ba ka ko wa te pa e te ki na America a ye manga wa ko ni ka boy mean ane ni ka si te nua kai bu ke a ke ai ke ke me America ni ko ta ki na pe me te nua kai bu ke ni pa a ke apu si na nun te straight off foremost te ka bai ari e ira ki na ki to wa ki Aku pun tiba tu nongra anak ni panani kiri pesta kan demo tu kini nam rongrong, akhir asal kini kata berawati, mana naru negara kini nongrong panani kiri pesta.

0: mende mi kampana e PPA. PPA the one me pohonna na kampana ke ana eso wiste da utega. Are e mena yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongora yakin te kiribes. Aikai ana main services si bukin te kiribes. Dinanan na radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kin nakon business. Karawan tayin kong ora. Nakarin ng nambrong oro mo. Ay kaabong na. Ibukin te bodan na mata. Sexy ngay. Na. Ganun na kaan tayo pal kong ora. At huwag na. Ang ano ko na naman ni kanin. Kanoan ng promotion. Ibukin ng business. Ganun na na face. At huwag na. Ganun na kaan tayo pal kong ora. At huwag na. Iti na to na kaan ko na. Ni kanin niyam katano ata. Ni kanin niyam brong oro mo. Baya na ko na. Ano wala ka giro ang te bodan na mata. Ganun na tayo tuwan na tayo tuwan. Wala ka yan tayo pal kong ora. At huwag na. Ano tayo yo. Ganun ko na ko na. Ano ang ko na ko na. Ano ka na.
0: Authority or PPA Melri FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Kariken Buham Nana Services BPA.
1: Yep, he's in the cigarettes, in the cigarettes, he's in the cigarettes, in the cigarettes. Yep, man.

Men nam tapane ko ngora me ye yo kana ta ora yam dongo rongo ni metang haya reis ko na pangkan ne mangai ya haya re tirano ko kanwa nam tai me kan ne te me toa ongo ngora ina ko audine re ne ne ka me ko ai na ran wa ke ne karawan na ko mka tawa no ke ta ya na ko kai ne me kan ne ke na te me ton pan ka ka me ko me kai

Mai rawn ni ere nei Celine Dion, me a kuna nane tokora nane, a ea karo koira roi nara tai. Ai wapi mene mea o te mene sinka ina kon wawa, ina nan te tani mea on tai ei o. Mennam tapa ne kong rame yei, a na te ime toan kande ni pon rei tana ko, a ure neri ne ina nan ni kira nau tai ei o men koe, karo koa te awa wawa ike kona menga. Rana ki ronda ware, ang fang, sos me, Tita ni kanuante pakan tayo yun, karo kwa te tayo riki. Ngayon re, yaka meuri ko menam tapo ni kong ngongura me yei, kona titi kiro ay nanon makin karo anna ko si pangam, me tapi may ka kakawa ki nanon te pakan tayo yun. Menam tapo ni kong ngongura me yei, na pendere isi ko na pe me, anarungurung wang kampana yun, na kona na pen kanakurawa kanuan, te ngongura me kan.

0: women na may kampana e PPA. PPA pun tuwan na may pohon na nakampana kay ana ESO Wista Tauteka are iamin na yan the Ministry of Information, Communications and Transport kay MICT. PPA puni bugin kaumuraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibugim te kiribes. Dinanan na radio awana pieba ni kaumura etu wukira.
1: The radio. Katano wata kaya promote na kinakuan business. Koro wanda yun kong ora. Lakarin na nambrong ora mo. Ay kaabong ana. Ibukin te bodo na mata. Sexy nga yun. Ma, ganun na kaya diapan kong ora. At the wakila. Ang ano kung ano man ikarin na kano wanda promotion. Ibukin na business. Ganun na na face. The wakila. Ganun na kaya diapan kong ora. At the wakila. Iti mato na kaya nukuna. Nikarin niyam katano wata. Nikarin niyam brong ora mo. Baya nakuna. Ano wala ka giro wanda bodo na mata. Ganun na zaito wana matayto wana. Wata kaya diapan kong ora. At the wakila.
0: Authority or BPA Melri FM 89.9 Epon Gawara Obisin PPA Ibukin Karigen Buham Nana Services BPA
1: Yep! Isin the cigarettes! Yaman! Yeah,

men naragati na kon kanu naratay kangaro ayo meuri every may 9.9 ibukim this has by romoro this are re ni ko oi bana ai kon me kinagi akena dimeto andi ki patan kong raivo yo weko antira rikim taina meuri every may 9.9 etime to an kimeri meri ni pego ibukim ai bukim na pera ekri pasi.

Oh, kona Māori ki te kiri pasi a kote mea tō nōngora i an banan Māori ki FM 89.9. Ke amta inka i tipi mei suarai te menesi mi in tenua. Ke nā tauroa in reita ngora mi an banan Māori FM 89.9. De nda mea roan te pakanta i a pōri rei a iyo. Nika rokoa pōn te pui nante tairik, hera tairis na mga musiraoi. Amsara oniko rike bwone ngai yung fang soas, nā tauroa in roaniko. Nā monang kanna mkatairik, e kona monang mkatairik in de ipukin nampong a iyo de te mwane pong isu wan tepe tempo uwa tanga wap mwa na wakee wana mwana mkata iriki nipon roi ni meawa ham rongorongo ni kiripes o sa tori mia na pime kanuanda ra rawa ni kakipus te teni meawa kee bukin kanuanda mpakantaya yu sina tauroa ni wakina wa ke te mwane pais na karapa moto uwea kai bukin na te imatoa na ngangana kila te tira ali te meawa te merurung ya kitu kina ngangani dan te pong tawana ma tawana ki kai ya mga kunan kari kira baka hindi tabi aruwa hindi pakanta ya tabi aruwa sina tawaruwa ni wakina ko sina kanako tukorana ay doon de te wawa me sipuin nang ke me kunaya tukorana tira o manin tira

empresa merchant. Na koi mi business yon tarawa te ina na me peso o yon na penta pa ki e na network what the phone kam na pen ni mauri. To ina poni pen ro koi rom te koi bukin te pare mane ni katua pong o wai na kakayan min ta yan po pai pa kona ka peransa. Ni kapunganan ang empresa service. O poni ngay ato wanang kay ta kawai ya kona na pen po ki ko ibukin ka pipetian na makuri e. Register business pa yon handi kem QR code. Aki ya pon terire yon. O kukuna na pen bismaya te po pai meni kapunganan ang tarepon. Kwa kira rame bukin ta yan nikira pa ang kastama apo pa ina pe mena itarepon ni kapungana the digital payments. Kwa kika ina ni bukin ng kaparens, ni kapene win ta yan po pa apene ni kawakina kiroi arangay ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pa indita yay rufotangiria. Kwa kime nga pe ni kakayan ako ta yan receipts ki tebe pa ni makuri. Win ta yan po pa ya ki harawaki na nandem pesa ina rayan ako na may and set bank accounts ni katua wi. Aki atapitapin mo pa kona mga nga kona karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro radikira ke may business ni main na kontaniya ye kapo e kapungan na aking kain joan nape. Ake rapatan temani. Ake ame nga kangang ay bukini pe ante nikira ya tuki nga temakuri na tibiba. Iba isi ang kaparens. Yako na mtawi minang popay inahintupin na teririki. Nga na kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa keisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business ngay. Te embesa, te sakapibetia aron mewa.

memori ai cari romoromo di numerama che assai mi catavrova che nena narone cari romoromo banane che ripesi romoromo ne ben maiù romoromo di pitipiti o romoromo ne ben nonnate a che non vare cacchina poi i roma ierina da te ripeti os e sempre con tocchina te vaghi ne cari papà ura ioni pesu in te conno con te weekend te nago te pio guatiava i mini cari piani paura in anuntiano noi pesu poi canacuana catano atano a piste presidenze che ti obi pa akona nokiri me nga yo ameta ake ari ken te ma ke re ura ura a ni kamai nga ki na kon ta pun ka meno meno ake asa ni kata ura waki poni ani peso eta ko te o pi pa i min to ani peso i min te kare pa pa ura a e meno awa akona nokiri me nga yo ameta ake a ki ta ni me nga ya i puki ni ka meno ai ya poni ye to ye ta nokiri me nga ya men ta pun ka meno meno ake a kata ura waki na te men te o pi Spawan tera pekau yon kariken rongrong aika akakawa kini ite kireke me pipita kini kanuan bong poni ngai ya oin te kantani nga nte katani ye yere karawa kini te South Pacific Community yere waki mentene pui mete wana naoga sani karukua ni me wante pe tempa te ririke yu te nga te ririke yu are karawa kiti nanun tera patani karikira ke at the Green Climate Front ike inanun na pete katani ye yu awari ya kina kina pe yei aroni kaponga na anta yen system narun te Copernicus or the dashboard Aika sistema ke anakona ni popoki ni karikien rongorongo ipukin tai aika apakana ko. Ndeita ki mea kata utawu yoan tara ni kanuan te pong te wana me te wana. Ndero, pa enakona te pota ki nakawa ora patari ki tapewa. Nori ka nganga aika anakona rota aramerawa. Abara ota panin menna na makuri pita ki ni kanuan pong. Eita ki tenga riri e yoiroia ape aika te Federated States of Micronesia ke te FSM, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nero, Palau, Hawaii, Papua New Guinea. Eka rawa ki te angariri e yu, yon te FSM. Oi kota ki mente pota ki ni makuri ibuki ya aini te rurun dikira ki takaka rua ka miroi ki te muaisa. Pa iesa ni katikira wa osana kon anakaini peire. Eti Kiribati National Parenting Strategy 2026 to 2028. Eta ku pa te kaini peire ane puni karawa ki ngai pa aria ya te aini kapena yoani Kiribati. Ni kawaida ke ina nunti o tapanin e enenu on tau roi erona. Ipukin karikira ke aian te eropa anakona an roko roi nakon aia kapenien tame eroa. Te waa ke anne ena puutuka te eroni kaitiri nako ia karu nako ia nasia aika arau on tame eroa. Ena karikira ke te ikarinerin ei merena ia karu o nasia o ni kamerua merurungia katana kini mea uia awa ierugia ni kapeni ateaini Kiribati. Eka ira ki te wāke ai iroun te muaisa, rāna ki iroun te pōtaki ndeidei, te pōtaki ipukin te meuri waka toki ki, te UNICEF Pacific, pōtaki nāru, tāne ka iriri ni pōtaki nako, au aipo ni mea nganako. E takuri ki te muaisa pa erangini kakawa ki karikira ki an te utu, pa ena rau o ni merurung ipukin karikan te ape e merurung, o ni meuroi nakon tai aika anaroku. Onde ta nungurām rongurong na pentipitipiki. Desan te akin na te tau tehan Indonesia pa kavaran West Papua i roon anai kamisena te UN ipukin inoameta yo aameta yo ni kawainan saarona. E na kona rongorongo Indonesia ei ngai asani peire ya pen te Melanesia rinanun ayerapata at the Melanesian Spearhead Group ke te MSG pa anakairurong kai chakata ipukin karukuan te ai kamisena ane imin irawan kai teririki eaki makuriaki i roon Indonesia. Te pupusi ipukin kavaran West Papua ya kameni karawa ki dinanun te Pacific Highlands Forum nuwawa te ngate pui meruai wa oetuai men pai karawana engen ke ea maisin kai anani no ameta yo ameta yo on Papua. Nana kairoro apende MSG are ekanakuan te wikei ni powin te Pacific Highlands Forum oe kota ki kukureinan kai etuai meni pai kanuan te pupusi ipukin kavaran West Papua. Eta kwa ya kairuro pa ang kana ya kireke rokon anai kamisena te UN ibukin ino ameta yo ameta yon Papua. Meidong Indonesia ibukin karawan anadipos yon anani no ameta yo ameta. Nde makuruan, ang kanya na powi te MSG ni wawa tenga wopi meisua. Awanang tinanon ni kanya karinan Indonesia na ya powi pati associated member. Apen MSG, Ponpisi, Papua New Guinea, Toromon Vanuatu. Awai te rapata mei New Caledonia at the FLNKS Kanak Movement. Te rapata mei West Papua at the United Liberation Movement eira anapo with the MSG but the Observer or Indonesia but the Associated Member. Isi kong kaisa inantani nga te rongrongo iroon Amerika
ibukini meten temen na kain saina tapi wa dewa imi ni kas kana ane kapureki ironya ano pista Amerika at the U.S. Immigration and Customs Enforcement ke the ICE the Commonwealth of the Northern Marianas ke the CNMI eriposin na the Associated Press ke the AP pa ito pi meun Lian Hong Wei, nimepui meto wana na didiki nwa pui meten wan nokas, ntio nora ki sai ben, imin kune ki nan naki keike ndekara pos nde tapuan. Eka pure eku wei wa pui meto wana nokas, iro ya na pota ki nima kurite CNMI, at the Department of Public Safety, mete sasi bukin wei pa eka roi makuri, nika ipua ki nakoya, ni men kain utu na yaus, naro na yari pos opisa mente ICE. Poi sana Prime Minister Prince Sebastian Lecon ni kata nota pa e na mai siri ki te pua ka te mani are na ri ke na konyu ka letoni i bugin me nga poka ni ka te nwen a ben Prince ani te pete peke e na wana kata nota ani ndori mi te po wi e te nua te wa men na me ana sim nu ka letoni are ka ira ki i ronda na peristens e mila kulo tuku muli te wi ke ai e ta kulo kunu pa e na ri ki te poka ani pa poka ni ka letoni ani ka ita rai ana ka ina no ai ka arangi ni moni pai Naro nte wana ponro takin na yamane karu o tara ruante meauri arete akinaki pa ponio ni kawaina ntoki korakoraia. Te wana riki pukin te poka ane pa ena karu koa na pe niu kaletonia ipukin na nakataumane ipukin uwa tenga uopi meonowa e te pui me te wana te mirio nte mani neurope. O ni kape eranta nakataumane ipukin uwa tenga uopi meisua nte mais ene me pui te mirio nte. Men maisin roi te puaka nakon New Caledonia ane o e katanoa taaki pa e nakon apupua nakon onopupua te mirion te taara ane Europe. Anungraan nongorongon na penna on naape. Asa Ameriko i Iran ni menga kakipe ina pa yami saira o ye drones ni puaka ni aya kaibuke nda konopong. Na ia puakari ia menga sipavaakin kai imiin tokin aya kakasi na nun te wana tena makaina. E takona tanga ni puaka Amerika pa iestang kai nurupekei O nikatoki pusia uawa anakaibuke nipa Iran, niko taki mete wana. O teka tenua adi ya punu rupeke anape, the call for foreman. Eta ku Iran baya kakowa tepa etekin na Amerika. O ya mengawaya kwa nika boi min ane nikasi tenua kaibuke ake airekereke me Amerika. Niko taki nape me tenua kaibuke nipa ake apusi na nunte straight off foremost. Teka bai adi eirariki nakito waki. O nikapene nungaraan rongrongon apeno anape. Women na tan kari kurong rongo tono Trump a kaya ngay ngang kaipa anana koroy na pe arun na yameroro aria koroy yon Ukraine imin tokin ayameroro me ana peristens rusa a Vladimir Putin yon Moscow ibukin katokan de buaka te kantan nga pa asan rokong kay yon Kiev Ukraine na nasa warong rongo Trump ay kay imin na yameroro me Putin tokono pong patira kaway ake anakarawaki ibukin katokan na napuaka rusa yon Ukraine Ia kiroi mea tata patira kawai aki asa ni meruroa kina ki mea Putin, me iei te kantani nga pa, ia nako nani katanoa tata kane, ina nunui kira keikai. Ite aki nakina pean kai pa, a maisen kai waaki aki akarawaki, ibukin kawai akwaani katokan te puaka, yon Ukraine. Korapa ibukin nongoram, awakane moto kin namrongorongo, aki asa rikini katakarawaki, men anaru nikari kirongorongo, panani kiripes.

0: Mẹ ủi tình mẹ quá kìa.
1: Sao
0: anh đã thế? Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. À, con em mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình mẹ quá kìa. Mẹ ủi tình sina tauroidi kini koka kanwan na kongra responsa ke bukin nora mo kantanina pa kuna buni pen kaka ngoroi hoi mina jamanga tauroi na pen deisugo yo nara nampan tarapo nara isuani mewa ke taporo wawa awa isuani mewa.
2: Kuna mewri kiripasin tamaruan tumane ngabong nai. Yakada uroka ni mewa ke doi kayo mentupota kini makuri bukin te mewri okatu ki ora kini mangana arita pe metesin tatuko yon kiripas. Aani pero nga ki korawani bukin noram men nopsin de yakinan tararuan te mewri ke te health promotion services main available. Aumeni manena ki irunte UNICEF nanarabata John Nava arita pe metararuan apu tokani merurungi ate kanuan nam ni mewa ke inakuputo yon te akantesin tatuko at the excellent. Desin tato ko yo, ito to ko yo no waya kakin nora ki nto wana detay, ari esina ki ay, detay. Desa yo ya ki po, pa isin ko ake kanuan te pen taravent, ay ko takin, ma desin tato ko ibukin, te tina ki paina, ate, te ay inactivated poliovirus vaccine ki te ay PV. Nsi to wana. Awari ki pa, ay yo no wama isiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, ari ito to ko yo raki, ay ka, te pakapuwa, te kasikisiki, te ikirake, te pea popo, te influenza type, the flu te tena ki peina. En arañi ni makuri roi teisi ntoto kwa yu nkana esina ki dia tei nanatai yale epeiri yaki anna ki pakataina. Ngayale kama kauringa ki karo pa kama awosia na simi ino konti kliniki anika mwakani mea ngaye ipukin isina ki ya tei ntae kai. Anamuantai nis enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Anaka watai nis enanganagi tepuina tu wiki iminibu ngiakina. Anaka pene yantai nis, mkane enangana kitipi meawa tu wiki imini pungi yakina. Rawirin teis, teksaravent. Tuwana, si tuwana anatai teatei nisinaki, o, yato tokoa o ameni kamenoa menora kaika unuwa maisina. Taka uwa, enaka warilikia maisin isinakin teatei. Taka denua, enarangi ni popogi bukin kakuruan isi ya teatei. Enarini meatata ilu yato buta namata pateisi, teksaravent, emeno o ameni makuriroi pa. Epo utu kagi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata John Nava aika tetapiri uwa icho te bota ki bukin temerurung John Nava te UNICEF te bota kare tepe mataruruan apu utu kani merurungi ya tei John Nava ibukin dikita kani meatata orugorona eponin kamkuna nikawara amikirini kare kamumakani meangaya ke intarapuria tiramba aisuwa au akea uwa wanua tuwana akea ke extension aya uwa wanua isuwa uwe mkana.

0: Ba ru dinemya wa ke.
1: Ba ri.
0: Ah, kana ba ri nge ko dar bo nei. Ah, kana ba ri nge ko dar ko sila mai pairi ke ka ngai te te sira gena ko ima mitai ya manena. Ah, men peru nga kana wan mi me wa ke te te pakan ta ye. Men peru nga. Ah, ranges ro ya ante bota ke bukin te ba ri ya ko te kyo ara ke ni mangana de tapi me te sin to to ko yo ke bes. Ngai kana pam ka te ra me ka. Nako iya na pem kurak ya kiyo kwa sana pen manevei nam katikiro ainte te pakanta ya yo kwa antani nga papu ni pen no ni kukura ina pen no ngura ya yo an panani meuri FM 89.9 sina tauro ayrikin pusimairo kontana antare po na keimina ke.

0: Te bota ki bukin temer rung jannap te UNICEF te bota kare te pe mata ruan apu to kan mer rung ya te jannap. I bukin di kita kan me atata orongorona apanin kam kona ne kawara a me klinika re kam makani me ngaya ke tera poria te lamba ai suwa awa ke wo wanua to wana akea akea ke
1: te extension
0: a wo wanua isuwa remka.

0: Aude nimeu ake.
1: Meuri.
0: Aho kone meuri nkia kutare poni mei?
1: Mei pairiki.
0: Aho kone meuri nkia kwa roa nire mei pairiki ke. Aho kanga ite jesiraki na koim. Aanga te nunga te oraki. Aho kona ntotoku waki nteisi ntotoku at excellence.
1: Sebahakua.
0: Ai nang esro ai te tere ke ande paka pua te tena agni pe yo ati kere. Ngai kanu kwa ngot kero ai meka.
1: Ora ba. Ata sa ana pa te kero ai ya. Ai na rao sa ke ande ni na kuna ko. Te dai paka.

0: Oh, am dan kai ibon si te tirana ri ken kai te temenis ke wa nang pono ayo ari yaro kona pen to kina kanwan na mawan ka ko sa yoge am ni me wa ke ki yari tar ki te panan te panan ka kat ki roi na ko im ke ra kwa san do na ki nara ni me wa ke ni ka ko sin de pakan ta ye yo yo nara nam pandara pono re su ni me wa ke ta poro wa wa su ni me wa ke yari tar ki te panan ka kat ki roi Nakoi mna pe angkoi rokwa teme tuan roani dan nong ram yon panan beuri FM 89.9 narawan ka kpo sayo. Awam tai kai apne po roi yon owa ke sina tepe kara kiri kara nara sponsor ni kara pa ke tepo ta ke bukin te beuri katu ki orak ni manga nari ya tepe me te sin to toko yon kiri pes yon ni peru ni peru wagi kara wana men de yakinan tara ruan te beuri ke te out promotion service mei na vere vere. Many money naki men te UNICEF ana rapata tio na peri ya tapi me tarat wan na poutokan merungi ate ngai yang kan nere ya poutoka meni peru nga men manena ki na kon nam bawan ka kpose te teni mewa ken te pakan taye isina tauro adi kin nga te tai na kon na kon ngora response ai bikin kapene nong ram ki oi mina Ya tauro ini pendek suku men di tiru ni kari kiri orang men panan kiri pesi bukin menga orang yang kenan dong orang ni matang kende tepakan taye.
1: Kuna mau di kiri pesin temeron teman yang abang nai. Yang kata orang kan mau wakia doi kayu men tu pota kini makuri bukin temeuri. Aku tu kiora kini mangana ada tapi metesin tetu kau yon kiri pes. Ani perongak ki korawan bukin nongram men opsin de yakinan taruan te meuri ke te health promotion services main available ameni manena ki run te UNICEF na narapat ta chon nada areta pe metaruan apu to kan meruni ate kanon nam nemewa ke ina puputo yon te kan te sin to at x 11 te sin to ko yo et to ko yo no wa ka kin nora ki do wanan de tai are esina ki ai te te sa yo yak po pa isin ko ake kanwan te pen taravent ai ko takin na te sin to ko ibukin te track peina at the inactivated poliovirus vaccine ke te ipv nsi to wan awari ki pa ai yo no mai sia awari na ki pa ai excellent are et to ko yo ara ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ke te pe popo te influenza type Ket flu tetenaki peina. Enara yin makuriroi teisin toto kwayo, nkana esina ki diatei, nana tayere epeiriak, onnaki pakataina. Mayere kamaka uringa ki karo pa, kamago siya na simino konte kliniki, anika mwakani me angaye ipukin isina ki yatei in taekai. Anamontai nis, enanganagi ono watu wiki minibun yakina. Anaka watai nis, enanganagi tepuina tu wiki minibun yakina. Anaka penyan tainis, mkane enanganagi tipi meago tu wiki imini pungiakina. Roilin tis, teks alavent. Tuwana, si tuwana anatai teatei ni sinaki, o yato tokoa o meni kamenoa memnokaika unuwa maisina. Taka uwa, enaka wadilikea maisin isinakin teatei. Taka denua, enarangi ni popogi bukin kakuruan isi ya tei. Enarini meatata ilu ya tabota namata patesi, teks alavent, emeno o meni makuriroi pa. Epo utokahi onsan kapataki kapunganana iluia anarapata tionata aika tetapiri uwa ito tepotaki bukin temerurung tionata te UNICEF tepota kare tepe mataruruan apu utokani merurungi ya tei tionata ibukin dikita kani meatata orungorona epanin kamkona nikawara amikirini kare kamumakani meangaya kentarapuria tiramba aisuwa awa akea uwa wanua tuwana akea ke te extension uwa wanua isuwa uwe mkana

hawam da ngai debi mi awro ay demene simi nono wa yesna tawro ay nwa kina na kwa kina na pa kan wan nara rawani ka ko sali to wana ke metin nanum program ke kuna ke ya tangira kina ko yeyan panan mewri FM 89.9 na ko mi gero ko te meton rona yo na ko mi na pa ngoi ra ko manga spa roni ra yon panan mewri FM 89.9 kana ye kuna me ko tangira pa na no ke na wan te te meron te pa kan ta ye yo ke ya kan manga tairi ke yo yon panan mewri FM 89.9 kore itaki ke ni message na ko nara ara Facebook page.

0: emotions.
1: Ha sina tawra rekin busmara meten dana pro de remeten dana de ya manga tagira kina pe na konan de te mon tairi ka yo ka ngai te kana me ori ikani pu busi katanga kin kunan naranu ka are pon dia ori chino pa naka upa ni pasin sa no ngora ta yo ha ya karapa kona pe tarem pa sata ki endo na kiran nara meten dana program ki awa yo ngan kunan na pe me yaranu ka au ka tani me na kon kunan ma yo ai na boni pe ni meu yei nonom meu na pe nonu ya ka na pe ma aranuka ke no ra yon panan meu ri fm 89.9.

Oh, iyo na ba tawo na de meten na nori atang irakin ako na. Yaka nga iti akana. Yame nga po siko are Zion Town. By Red Sparrow. Pa sana kakamea wira diki yei. Yaw ni kawaira ndoko. Tayo aka. Oh, ya karapo ko rikin ay kakwa. Reiton meutake. Kien te metom na pen rona kirandara. Meten na no programo. Iyo ang kanne kunam ge meten na no meru katangiria. Zion Town ke mayroon Red Sparrow. Kandaringa men nakon kunam ayo ay napunipen mayaw napen anong nungong ram yaw napen may kanin.

Awas na tauro adik di bus mayara pupusi na beto wana ria tangira rina kona ka ngai tia kana. Mauri FM 89.9 na 1.1 tairi ki ai. Ya pusi ko mea kwa katanga na pe tekuna are why me lord pa ishegi pa naka mea wai nongora me yon peo. Mei kai. Korapa o yon ngongora. Ya karapa kona pe angkoye si sun me awurere ki endo na kira na pendara metenda no program na wante monta irika yo o yon gani metenda no mero kotangiria why me lo daria na kirondo ware shagi.

Con le mie ore hai fatto un ruolo di numero, ma che ha sentito la prova che non è un ruolo di banana che ripes, un ruolo di ben maio, un ruolo di pipi, o un ruolo di ben non nate, a che non vorrei che non voglio, i romi ieri in atto di ripetere. E sempre con tutti i giovani che ripo paura, io ne penso un giorno con te weekend, e nago. Tapio guadiava i mini che ripo ieri paura, in un giorno ne penso, poi canacua una catanuata una pista presidenza che ti obi. Pa akona nukiri menga yo ameta ake ari kente maa kere ura ura nikamainga ki nakon taapu nikameno meno ake asa nikata ura waki poni oani peso. Eta kuti opi pa imiin tu oani peso imiin tekare papa ura pao emeno awa akona nukiri menga yo ameta ake akita ni menga ya ipuki nikameno aya. Poni yeipo yata nukiri menga ya mentaapu nikameno meno ake akata ura waki nape menti opi. Spawan tera peka uyon karikien rongrongo aika akakawa ki nire kereke me pipita ki nikanuan bong poni nga iya o inte kantani nga inte katanige yere karawa ki inte South Pacific Community yere waki mentene pui mete wana noga sini karukua ni mea wante petempa teririke yu. Tia nga teririke yu are karawa ki dinanun tera batani karikira ki at the Green Climate Front ike inanun na peta katanige ye yu awari ya kinakina pe yei arunika ponga na anta yen system narunte Copernicus or the dashboard. Aika sistema ke anakona ni popoki ni karikien rongorongo ipukin tai aika apakanako. Ndeita ki mea katautawu yon tarani kanuan tepong tewone metewana. Ndero, pa enakona tepota ki nakawa ora patariki tapewa. Nori ka nganga aika anakona rota aramerawa. Awarawa tapanin mennana makuri pipita ki nikanuan pong. Eira ki tengaririe yu iruia ape aika te Federated States of Micronesia ke te FSM, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nero, Palau, Hawaii, Papua New Guinea. E karawa kiti angariri ye yu, yon te FSM. Oikota ki mente pota ki nimakuri ibuki ya aini terurondikira ki takakarua kamuiroi ki te muaisa, pa iese ni katikira wa osena kun anakaini peaire, ati Kiribati National Parenting Strategy 2026-2028. E tako pa te kaini peaire ane puni karawa ki, ngai pa aria ya te aini kapene yoani Kiribati, ni kawaida ke inanuntio tapanin e menu on tau roi arona. Ipukin karikira ke aian tiaro pa anakonaan roko roi nakon aia kapenien tamerua. Te waake ane enaputoka tiaro ni kaididi nako ia karu nako ia nasia aika arau on tamerua. Ena karikira ke te ikarine dine imerina ia karu o nasia o ni kamerua merurungia katana kini mea uia awa yorugia ni kapeni ateai ni Kiribati. E kaida ki te wake ai iroun te muaisa, rona ki iroun te pota ki ndeidei, te pota ki ipukin te meuri wakato ki ora ki te UNICEF Pacific, pota ki naru, tani ka iriri ni pota ki nako, au aipo ni mea nganako. E takuri ki te muaisa pa erangini kakawa ki karikira ki ante utu pa enarau o ni merurung ipukin karikan te epe e merurung o ni meuroi nakontai aika naruku. Ondita nunguram rongorongon na pentipitipiki. Pesan dia kini nanti tahu dengan Indonesia apa kabaran West Papua iron anai kami senate UN ibukin ino meta ya ameta ya ni kawan yang sarona. Enak pun orang orang Indonesia eh ngai asa ni beri ya pente Melanesia di nanon ayer apa ta at Melanesian Spearhead Group kete MSG pa anak ayer orang ngai cakada ibukin karukuan dia kami senane imin ira wang ngai teridiki eyaki makuria ki iron Indonesia. Tepubusi ipukin kabaran West Papua ya kami ni karawa ki dinanun te Pacific Highlands Forum nuwa wate nga te pui meruai wa oe tuari men pai karawana. Engenke ya maisin kai anani no ameta yon Papua. Nana kairoro apende MSG are ekanakuan te wikei nipowin te Pacific Highlands Forum oe kota ki kukureinan kai etuai meni pai kanuan tepubusi ipukin kabaran West Papua. Eta kwa ya kairuro pa angkana ya kideke rokon anai kamisina te UN ibukin ino ameta yon Papua. Meidong Indonesia ibukin karawan anadipos yon anani no ameta yon ameta. Nde makuruan, angkani anapowi te MSG ni wawate nga wopi meisua awanang tinano ninkane karinan Indonesia na yapowi pati associated member. Apen MSG, Ponpisi, Papua New Guinea, Toromon Vanuatu. Awai terapata meiniu Caledonia at the FLNKS Kanak Movement. Terapata mei West Papua at the United Liberation Movement eira anapo with the MSG by the Observer or Indonesia by the Associated Member. Isi kung kaisainan taning ate rongrongo iroon Amerika.
ibuki ni meten temen na kain sa ina tapi wa dewa imi ni kas kana ane ka bureki iro ya ano pista Amerika at the U.S. Immigration and Customs Enforcement ke te ICE the Commonwealth of the Northern Marianas ke te CNMI eri posin na the Associated Press ke te AP pa ito pi meun Lian Hong Wei, ni me pui me tawana na di dikin wa pui me ten wa nokas, ti onora ki sai ben, i min kune ki nan na ki ke ke de kara pos de tapuan. E ka pure ku wei wa pui me tawana nokas, i ro ya na pota ki ni ma kuri te si en mai at the Department of Public Safety. Me te sa si pu kin wei pa ka roi ma kuri ni kai kwa ki na ko ya ni men kain utu na yaus na ro na geri pos officer me te ICE. Poi sana Prime Minister Prince Sebastian Lecon ni kata nota pa e na mai siri ki te pua ka te mani are na ri ke na konyu kaletoni i pugin me nga poka ni kati en wen a ben Prince an in te pete peke e na kona kata nota an in dori mi in te poui e te nunga te wa mena me anasim nu kaletoni are a kaira ki i ronda na peristens e mila kulo tukumuli in te wikei e tako Lecon pa e na ri ki te poka an e pa poka niu kaletoni ni kaitarai anakainano aika arangini moni pai Narun te wana pon rota ki na yamane kaaru o tara ruante me auri are te aki naki pa poni oni ka wainan toki kora kora ia. Te wana riki pukin te puaka ane pa e na karu koa na peni ukaletonia I pukin nana kata umane I pukin uwa te ngawa pime onowa e te pui me te wana te mirion te mani na Europe. Oni ka peranta na kata umane I pukin uwa te ngawa pime isua te mais ane me pui te mirion. Men mai sen roi te puaka na kon New Caledonia ane e katanoa taki pa e na kon apupua na kon ono pupua te mirion te taara ane Europe. Ano mora ano mora kon na penna on naapia. Asa Amerika I Iran ni mea nga kakipe ina pa ya misaira o ya drones ni puaka ni a ya kaibuke nda kono pong. Na ia puakari e a mea nga sipavakin kai imin tokin a ya kakasina nun te wana tena makaina. E ta kona tanga ni puaka Amerika pa e asang kai nurupe kei O ni kato ki pusia ua wa anakaibuke ni pa Iran, ni kota ki me te wana. O te katenua ade ia punu rupe ke anape, te call for foreman. E tako Iran pa ya kapawa te pa e te kina Amerika. O ya mga waya kwa ni kapoi min ane ni kasi tenua kaibuke ake aire kereke me Amerika. Ni kota ki nape me tenua kaibuke ni pa ake apuse na nunte straight off foremost te kawai ade eirariki na kito waki. O ni kapena nungura anrongrongon apena anape. Women na tan kari krong rongo tono Trump ke ai ngai ngang kai pa anana koroi na pe arun na yemeroro aria koroi yon Ukraine min tokin ayemeroro me ana presidents rusa Vladimir Putin yon Moscow ibukin katokan te puaka te kanta ni pa asan ro kon kai yon clip Ukraine na sa warong rongo Trump ai kai imi na yemeroro me Putin te kon kon patera kavai ake ana korowaki ibukin katokan na puaka rusa yon Ukraine Ia ki roi mea tata pa tira kawai a ki asa ni me roro a kina ke me Putin, me ye te kantani nga pa e na konani katanoa ta ki a kane ina nun ui kira kei kai. E te a kina kina pean kai pa a mai sen kai wa ki a ki a karawaki I buki ni kawai a kwaan kato kante puaka yon Ukraine. Kora pa I buki nong raam a wakane mo tokin nam rongorongo a ki asa rikini katapra waki men anaru ni karikirongorongo panani kiri pesu.

Nakuya business kampana pota hinaro ang kampana na kote dal tega private sectors o ibon o metan kapene kaya kakapungana te kapakamani online kaya te karaymani online kina ta kinarana ete internet banking. Ipupuri office in the tech sa te custom ni kosa pa yei aya bank account a kaya kuna ni kawariki aron te mamananga na kon office in the tech si pairiki o te custom si peso. Apo ni kukukuro ana bank account te tech. Ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs. Ibukin kosa na kuna ni kakomen te ports. Gana kona internet banking ki IP ibukin kapaka checks ayo paraparan ana bank account checks arenti account ki depes comments dash sweep account o nampan di account to wana din wano wa awa to wana o no wa to wana mengkana kona internet banking IP ibukin kosina kona namka comment custom ayo kaparaparan ana bank account custom arenti account ki depes comments dash custom sweep on ampan ti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Tira peka iria ina taya imain karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki khosina kwan ka akumen te port. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roba tira te text ayro kuna kapaka ke ni kaisa kia ane ibukin teririkira o ira waroi te maisa ina de ni kapaka. Karawam karaimani o taraya pa yapun nesro yaran ti account mea nampan ti account ayro kuna karaimani na koyay. Kawakina roi bepan ke muinam deposit slip ki am transfer confirmation o karukoy na kon office in the text me te customs ibukin makuriakin nikiran nam text ke kosina kon nam kako. Tira kakawakin karukuan mo yun ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapakaman ng text na opisin the text meta customs. The one, emantay na taakyo ng makuryaki ang kapaka-textan ibukin ng sinisin ng text kaya ibukin makuryakin kwa sinakuan ng kako mente port. Kwa uwa na puno ko na napinuwa ko ng nga delibosyon kung hurungon ang text kaya kako wakay ang kwa sinakuan ng mente port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan ni. Kana ye dike makan sira kin ka meta ta dik yon na ye bank account of sinte tax meta customs o data ki menan pan tarpon ke email na kon nai kai tax number darpon isuwa awa kya wo to wana wanua akia onowa ke isuwa wo wa kya wo to wana wanua akia onowa ke isuwa tenwa kya tapur tenwa isuwa ke obsinte tax na na head pa tai pai ke isuwa wo wa kya wanua to wana to wana ne mewa onowa o isuwa wo wa kya wanua to wana ne mewa onowa mangan te tax ari London I Christmas ke email na kon tax at mfeb.gov.ki ibugin te custom dare bon number isuwa ne mewa to wana wo wa onowa ne mewa tenwa to wana ari peso o isuwa ne mewa tenwa wanua to wana wo to wana nagway wa mangan ta customs si London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa mayroon te kamisina ntetext.

Nakon tamena erakana tepuanna, tarina perai mepuna menasiya itapueran. Tiapapa mepuna menasiya inikunau. Nasina pita mepuna menasiya inusiran. A nasina asera ipisi. Anakoraki me anausu puna. A tapuata sare yon tarawa nikunau tapueran. On tapu ake kamamena yei. Kaina namakoro ndeusu etapu yoni pondiki. Rona nimakuri nkua de TBK Commerce, TBPKL, de Finance, o CCK, o inkami ake kamakina. Sokosa mete kukurei pa yese nike akawitiana mentimeo wei, tenas, tekaru, tesibu, teroo. Temani o tetari sari erakana. Ntepung takanimepung awan tepetempa uwa tenga wapui meonowa IPC. Pukini metena ya punikoro o rakina. Sakarapako nampoutoka ngaira tamem, pum, nasim, sibum, tarim, manem me teusu aika sukuimim. Metangiram Montepes. Awan takatanwata meironupuna tapuata sare ipisi. Nasina sones sare. Manena meresan erekana o teweya erekana yontarawa. Ibukin rongorongana o enoakirapatana ntepong takanimepong tepi metowana ntepetempa nakon meangana ironupuna ibondiki. Awa yo iriana tekunari atangiraki. Mwani tira pepe amma koi.

Katanwetan ako yate po tan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipukuri ite po tagi ni Makuri, ibuki ni Makuri ang karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nandipi na tuwan ang suun, diliki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibukin kami at tatakin kay ka akay na nuwaki, narun tuwan na pun, arun po kung nakangan karikate kariyaya, ibukin te Makuri ng katete, wawa te pakamani ibukin kariyakam am katete, tenua arun suwan ng katete, te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan te katete. Tiyo nawa na makain na ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay ikorawa ki main makulian suwan te katete ya po o ilaki ni kanwan te suayo. Tiyo Kongura na kaya te potan na umite kairaki iron na nasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain to Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri metan na bebe kampana ni katete tahan ni makuri ya ta katete tahan ni kurutami Anoame tate tau teaka o tape wariki ni kaparapara taka ni pehre yu o po tuhan taka katau roi paya naira suan taka teitei. Imae karawagin taka teitei o ena punbiai te buatan noame taki koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aki ka teitei. E kakawakin epe pa ena taki roya te buatan noame ta pa yeki kona an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yu o ana punbiai nisipa wakinan an official Facebook page mise o aite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Awan kan ni tokora na mai rogu ya kan di di tiang ni makin pun na yo na riau ya kar ko irang kan ni na ra ara tain tair ka yo ai pun si te tera na dikit minis man ka yo nang por wa na tauro in ko ka kan wan nong ram ki ai pun ka penian na pe ong ram dong rongon ki pe srong rongon na be mai yo te be ki me on na

Con le mie ore hai fatto un ramo di numero, ma che assai mi cattavo a chi non ha ruolo nel carico di ramo banane che ripesi. Con ramo ne ben mai io, con ramo di pipi, o ramo ne ben non nate, a che non vorrei che ne voi, i ramo ieri ne tatti ripeti os. E sempre con tocchi ne tavaki, ne carico paura io, ne penso, ne tocca un ponte weekend, ne ho. Tapio guatiava i mini carico io, ne paura, in un tieno ne penso, poi canacuana catano a tano a piste presidenze che ti obi, pa akona no kiri me nga yo ameta ake ari ken te ma kere vraura o ni kamai nga ki na kon ta pun ka meno meno ake asa ni kata vraura ki poni ani peso eta ko te opi pa i min to ani peso i min te kare papaura o e meno awa akona no kiri me nga yo ameta ake aki ta ni me nga ya ipuki ni ka meno aya poni ye to ye ta no kiri me nga ya men ta pun ka meno meno ake a kata vraura ki na te men te opi Spawan tera pekau yon karikien rongrong aika akakawa kini ite kireke me pipita kini kanuan pong poni ngai ya oin te kantani nga nte katani ge yere karawa kini te South Pacific Community yere waki mentene pui mete wana noga sene karukua ni me wan te petempa te ririke yu te anga te ririke yu are karawa kiti nanun te rapata ni karikira ke at the Green Climate Front ike inanun na pete katani ge yere yu awari ya kina kina pe yei aro ni kapunga na anta yen system narun te Copernicus or the dashboard. Aika sistema ke anakona ni popoki ni karikien rongorongo ipukin tai aika apakanako. Ndeita ki mea kata utawu yoan tarani kanuan te pong te wana me te wana. Ndero, pa enakona te pota ki nakawa o rapatari ki tapioa. Nori ka nganga aika anakona rota aramerawa. Avarao tapanin menna na makuri pipita ki ni kanuan pong. Eira ki te ngariri e yoiroia ape aika te Federated States of Micronesia ke te FSM, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nero, Palau, Hawaii, Papua New Guinea. E karawa ki te angariri e yu, yon te FSM. Oi kota ki mente pota ki ni makuri ibuki ya aini te ruron dikira ki takakarua kamu i roi ki te muaisa. Pa iesa ni katikira wa osena kon anakai peire. E te Kiribati National Parenting Strategy 2026 to 2028. E tako pa te kaini peire ane puni karawa ki ngai pa aria ya te aini kapene yon Kiribati. Ni kawaira ke ina nunti o tapanin e emenu on tau roi arona. Ipukin karikira ke aian te aropa anakona an roko roi nakon aia kapenien tamerua. Te waa ke ane ena putoka te aroni kairiri nako ia karu nako ia nasia aika arau on tamerua. Ena karikira ke te ikarineri nei merena ia karu o nasia o ni kamerua merurungia katana kini mea uia awa iarugia ni kapeni ate aini kiribes. E kaira ki te wāke ai i roun te muaisa, rāna ki i roun te pōtaki reirei, te pōtaki i pukin te meuri o katoki oraki, te UNICEF Pacific, pōtaki nāru, tāni ka iriri ni pōtaki nako, au aiponi meianga nako. E takuri ki te muaisa pa erangini kakawa ki karikira ki an te utu, pa ena rau o ni merurung, i pukin karikan te ape e merurung, o ni meuroi nakon tai aikana roku. Ondi tan ngurām rongorongon na pentipitipiki. Tesan dekin na te tau tehan Indonesia pa kavaran West Papua i roun anai kamisina te UN i bukin inoameta i oameta i oni kawainan saarona. E na kona rongorongo Indonesia e ngai asa ni peire ya pen te Melanesia rinanun ayerapata e te Melanesian Spearhead Group ke te MSG pa anakairu rongai chakata i bukin karokuan te ai kamisina ane i min i rauan kai te ririki e aki makuriaki i roun Indonesia. Te pupusi i pukin kavaran West Papua e kameni karawa ki tina nun te Pacific Highlands Forum nuwa wa te ngate pui meruai wa oe tuai men pai karawana e ngenke e amaisin kai anani no ameta yo ameta yo on Papua. Nana kairoro apende MSG are e kanakuan te wikei ni powin te Pacific Highlands Forum oe kota ki kukureinan kai e tuai meni pai kanuan te pupusi i pukin kavaran West Papua. Eta kwa ya kairuru pa angkana ya kideke rokon anai kamisina te UN ibukin ino ameta yon Papua. Me iroun Indonesia ibukin karawan anadipos yon anani no ameta yon ameta. Nde makuruan, angkani anapowi te MSG ni wawa tenga wopi meisua awanang tinano ni kane karinan Indonesia na yapowi pati associated member. Apen MSG, Ponpisi, Papua New Guinea, Toromon Vanuatu. Awai te rapata me New Caledonia at the FLNKS Kanak Movement. Te rapata me West Papua at the United Liberation Movement eira anapo with the MSG but the Observer or Indonesia but the Associated Member. Isi kong kaisainan taninga te rongrongo iroon Amerika.
ipukini me na kain saina tapi wa te wa mi ni kas kana ani ka pure ki iroya ano pista amerika at the US immigration and customs enforcement ke the ICE the commonwealth of the northern marianas ke the CNMI eri posin na the associated press ke the AP pa ito pi me un Lian Hong Wei, ni me pui me tawana na di dikin wa pui me ten wa nokas, ti onora ki sai ben, i min kune ki nan na ki ke ke de kara pos de tapuan. E ka pure ku wei wa pui me tawana nokas, i ro ya na pota ki ni ma kuri te si NMI, at the Department of Public Safety. Me te sa si bukin wei pa ya karoi ma kuri ni kai pua ki na koya ni men kain utu na yaus, naro na yari pos opisa me te ICE. Oi sana Prime Minister Prince Sebastian Lekon, ni kata nota apa ena mai siri kite pua kate mani are ena rike na konyu kaletoni I bugin me nga poka ni kate en wen a ben prince an in tepetepeke ena kona kata nota an in dori mi in tepowi e tenu a te va mena me anasim nu kaletoni are kaira ki I don na peristens a milakulo tukumuli in te wikei eta ko le kono pa ina ri kite buha ane pa boka ni ukaletoni ni kai darai ana kai nano ai ka arang ni moni pai naru nte wona pon ro ta kin na yamane karu o tara ruante me audi are te akina ki pa ponio ni ka vainan toki kora koraia te wona ri ki pukin te boka ane pa ena karu ko ana pe ni ukaletoni ai pukin na nakata uma ni pukin wo wa nga wo pi me ono wa e te pui me te wona te milion te mane ne europe ani ka peran ta na kata uma ni pukin wo wa nga wo pi me isua nte mais ani me pui te milion Men mai sen roi te puaka na kon New Caledonia ane e katano ataki pa ena kon apupua na kon ono pupua te mirion te taara ane Europe. Ano ngora ano ngora kon na penna on nape. Asa Ameriko I Iran ni menga kakipe ina pe yami saira o ye drones ni puaka ni aya kai buke nda kono pong. Na ia puakari ia menga si pavakin kai imin tokin aya kakasina nun te wana tena makaina. Eta kona tanga ni puaka Amerika pa iestang kai nurupe kei o ni ka toki pusia ua wa anakai ni pa Iran ni ko taki me te wana o te ka tenua ari ia punu rupe ke anape te call for foreman e ta ko Iran ba ka kwa te pa e te kina Amerika o ye menga waya kwa ni ka boi min ane ni ka si tenua kai buke ake aire kere ke me Amerika ni ko taki na pe me tenua kai buke ni pa ake apu sina nante straight off foremost te ka vai ari eirariki na ki to waki o ni ka penon nongoran tongorongon apenno anape Women na tan kari kurong rongo tono Trump a kaya ngay ngang kai pa anana koroy na pe aron na yameroro aria koroy yon Ukraine imin tokin ayameroro me ana peristens rusa a Vladimir Putin yon Moscow ibukin katokan te buaka te kanta ni nga pa asan rokong kai yon clip Ukraine na nasa warong rongo Trump ay kai imin na yameroro me Putin tokono pong patira kawai ake ana korowaki ibukin katokan na buaka rusa yon Ukraine Ia ki roi mea tata patira kawai a ki asa ni me roroa ki na ke me Putin, me ye te kanta ni ngapa e na konani katano a tāki a kane ina nunu e kira kei kai. E te aki na ki na pian kai pa a mai sen kai waki a ke a karawaki I buki ni kawai a kwa ni kato kante puaka yo an Ukraine. Kora pa I buki nong raam a wakane mo toki nam rongorongo a ki asa ri ki ni kata prawaki men anaru ni kari ki rongorongo panani kiri pes.

Kuna mauri dikiti giri pesa kwa teme tuan rona ina wanta mea rwan de tetairika iyo ke yon panan mauri FM 89.9. Kia mta inga ya ibon si itongona dikiti menisi mengkai hoa enang pote puina hayo ari ya rokona pean tukina kanwan nunguram ke bukin kanwan nam tairika iyo manipongin nam uike ya puri iri iyo ke te temanipong isu wan tepe tempo uwatanga wapu imono ke se sarawani kwa dikina panan giri pesa puninga yon fang sos ke rigesan kakanukoy kanwan nunguram ibukin kanuan nam tairi kayo. Tirano kanuan nam tairi kayo kan, kaya na tauroan kan, yan katikiroy ko. Men nam studio ipairi ki tarawa may kay. Kaya na tikiroy kanuan nam wak, kaya tirano kanuan na ampeperong ake ibukin kanuan nam wika yu, po wayo, kaya buki ya kanipatam, kan nam musu, kan nam maus, kaya musu, kaya na tikiroy na pen kiran nam wakin ti tairi kayo. Men nam tabara kwa timatuan rona ye yon panan Mauri FM 89.9. Sina, karabari ki ara rawe ake ibukin teme tuan teme awa teme rurunga ya gitu ki nangangadiran te pong towana matowana ke kaya mga kunan nangadiran te detaye yo ke pa asana kaina kanuan te titayiri ke apu riri ya yo sa mga kaisipuak na napapakin teme awa na natangirat nuwe ke nakon dekente ngapong ke namtay arakopon tatane ye ye ke de nipon ono wante ngapong ke ibukin kanuan nami ngapong ina mga tauroan desiko tuare taremon pitak ke bukin kanwan nam minga po wan wan tipe tembo wotenga wopi mono kora bergin dona ke unta dirika yo ke am sorawani ku puninga yang fang sos kora ban dona ke tigroi kanwan nam dirik me kan tigroi me sum asapomo

Oh, ng mga kabayor ko na pati, kinibas ako mo sa makarap na din naman nga po ngayon. Mga ayaw na pati, kanuan na po nga po game. Ang kanuan na kausus na uri FM 89.9 na po ngayon. At ako po 101 na pati mba. Wawat nga wapo yung mga nawa. Punta ka tina po yung may isuan uwi, kinanon tira rin kayo. Sir mga itaw tanah din naman nga po ngayon, okay? Nung kausus, asirang nga utaya ka nga parabore. Kangay kagan din nga, kinirikirikim na tibayo naman manang. Nga nane, ito bi mga nungo kay Dominis Minisua, sinang mga nakanoan te tumuli nga po ngayon, ma, te tapi ko na kunam, mga na suwagi maroon naman wakay, ang kana, araw na pa yay, eh, nakaningan nga arti naman wakay, ang tumuli nga po ngayon. Na tumuli ko nga, te tapi ko na kunam, amin, sa anora na pera naman wakay, ang araw na pa yay, kana na pagya, sinarita na ko te, tuwawayo, nagkausmet, nagkaroon ka po ang doi wanu, tayo rin sila mga wakay na, ara one down nakatana watake ayo tar mon pitak ko me already ko ina khati kiroi ko na tigra ante maron teng abong garan mai tor tor men ka karau ayo ge mata bone ko ngora me sabona ayo me kunara rena poyo meron teki poy.

0: Men gram mga na tabi ko rin kanin. Hindi ako kuri hindi akin na kundi sa ura pa silang mga kimera kakagbo sa rin na mga wagi aki. Ipon na na bari sila ay mga na may anong rin mga sponsor. Mga na sinataw ro ay magkakaya kaya na sila kiki. Tinanong tinambang tarapo na rin suwa na mga wagi at tapo rin mga kaway suwa na mga wagi. Wala na nga ba ako tawro ay may kanagin bahag ng kaya ko na kundi response ante tamo ning apo kayo kare kero ay tani nga mura
1: Global Action for a Cooler Planet ke ara ka

o ay meuroin arwatabanin. Ay kay tabiwa katuto yon noraki mekangang ay kakunahan ikin kanay. Iyan ang kura-kura o tantay hindi ni namin naroon nabe. Tikensan tukun, teriyarian meta. Rotaki ni kay namaraki o ay kirikaki ni may sintay ka may taari. Men kakay ka asan karawa kwa kakawag pa ya kura-kura rotakin raw men naroon nabe. Men na namakuri ngay ra o meta men karawan o kapunganan tayan kies ay ka aranak patinan ODS cases. Tayan kies ay kaya kakawag pa ya itayan kemi kuro na may Ari ngaya ay ka akamen niya kaya ni kapangapanga raw men araw on nabit. Angin guess ay ka yakakapungan na kibukin guessin pa ni kamaituro. Pahin siri ay pahin siri men o hamay siri. Men na kitararuan na kapunganan roi guess ay ka inangaya area iruya tan kapungan ay. O anako nansi nako kemikoro on nako nuruwa raw men tiyon nabe. Yukurakura titapia yang ayro na ben tiyon nabe bukin tehanganga e uruakin raw men tiyon nabe. Oy bukin na yu oy raka yon tipuporwa bukitepe ay ka akaina onikina depororoy e de Montreal Protocol. Anatake de depororoy ay yu punikami ono nako ni metan akawariken kapunganan di ODS cases o mga karawan unen niya ay tapo. Aki ako kukuwagi pa iwariri kaya urupay na kong raumen tiyo nabe. Abe ka akay na onikina de pororoya yu akapeya ki pa namakuriya kamyon na natake ti de pororoya yu. Ibukin kamenwan na kawariri ken te kanga na kong raumen tiyo nabe. Kiripes po nga yan nabe kain de pororoy o iti metuwa namakuriya kamyon na natake ti di namin na nobis tararuan tiyo tapanin mentimelad. Obisin tararuan tiyo tapanin inatawain para tapiwa na makuri ni kaurin ipukin the world awesome day in the Philippines. Ay, ari na wakin na inanan karawan tisiswa na kaya kuraki ketsik nations at ya ati meto an wakin ni eh kaki ni makuri ibukin ni pahay ni kamaituro naroon kaniman eh akon na ice wall kinaw sinimeka tapo na makuri na business away karawan kongura tapiwa kaya na karawaki inanan tayin bungaan bukin kakawakin daw men tiyo ang mabe. E mara na kita karikita ki ay mente multilateral fund secretariat o nipoto ka ki makulia na mente United Nations Environment o men pero nga ki mente may lahat ni mga na ay obisin tararuan tiyo tapanin. Teka nga na men obisin tararuan tiyo tapanin basta kaya ni karikita yung ay rakampanan ako may business o po nalarapatan ako tutaw teka yon nipoto ka ni makulia ni kami manakuan case ay katayan ODS cases ibukin kami nuan arwa tapanin o ay marara riki merulungi rangay ratipotan mo ame tayo ang matera ekirpes.

0: Tenemos aquí nosotros, supongo que pues será menos moral que no condenan a Guaro.
1: Global Action for a Cooler Planet. Ki araka kamakuri ni kawariri kia maisini kias a kia na urua raumien arawa mape. Poningani ya tepoto niyangu ipukini pongin raumien arawa mape kete World Host and Day. Diri kiai. Pongin raumien teo nape ipakara roi tepi maunuwan tepi tempa ni katuari liki. Iki ya kakarawa nape kiai aya kaurin apen teo nape ipukini katirian. Kakawakin mepunganan raumien teo nape kete ocean layer. Nakoira ngayro ameta ne arota panin. Raumien teo nabe kunan kuniekin dirieta etu bina nakoni ne puti kilometa me yon tiepe. Enangin kakawaki onipungana raumien teo nabe ei. Kioi nang kaya kamen uira me narota panin. Men nga naurubay menikorakoran otantai ke di ultraviolet rays. Eka ko waki min kametapay ka mais. Pangane nang korakora otantai hindi ninanan teo nabe hindi mais serio ame katawati. O enapun kunan rota merugungira ngayra ika ameta. Owe meuroin arota panin. Hai kai tapi waka toto yo nora ki mekanga ngai ka kona andi ken kana ya nang kura kura o tantai ndi ni namen naro anabe te kensan te kun teri ari ani meta rota ki ni kai nangara ki awai kiri ka ki ni mai sin te ka mei taari men ka khai ka asan karo wak yo eka kua wak be kura kura rota ki ndau men naro anabe men nana makuri ngai ra o meta men karo wan o kapunga nante yan kies ai ka arnek batinan ODS kiesis tayan kies ai ka ya kua wak ba yei tayan ke mi koru nano iya are ngaya ai ka akmenia ke ni kapanga panga rao men arao on nabe. Angin gas ai ka ya kakapungan aki bukin gasin pain ka maituro. Pain siri ai, pain siri men o hamai siri ki. Men na kita raruan no kapungan an roi gas ai ka ina ngaya area iruya tan kapungan ai. O wana ko nansi nako ke mi koro on nako nuru arao men jion nabe. Yo kura kura te tapia ya ngay roo naben jion nabe bukin te hanganga. E urua kin rao men jion nabe. Oi bukin na yu oi raka yon te pukoro wabu Jepe, aika akaina onikina te pororoi e te Montreal Protocol. Ana tahake te pororoi e yu, punikami onu na kwani metan o kawarekeen ka puanaan te ODS cases o mianga karawan onianimia aika apu, aki aka kukawake pa e warereke ya urupai na kondra umean te onate. Ape ka akaina onikina te pororoi e yu, akapeya ki pa namakuria kamion na natake te pororoi e yu. Kibukin kamen wan na kawarekeen te kaha na kondra umean te onate. Kiripes pun ngayon na bakain te pororoi o eti metuwa makuria kanwan na natake te dinamin na nobis tararuan te otapanin nanti melad. Obisin tararuan te otapanin enatawain paro tapiwa na makuri ni kaurin ipukin te World Ocean Day in the Philippines. Eh. Ari na wakin na inamin karawan te siswa na kaya koraki ketik nations akya ati metuwa na wakini eh kakini makuri ipukin paay ni kamaituro naroon kaniman ea kon na ice walk in nao sinimeaka. Tapi nama kuri ne business awak karawan kongurat tapi awak yang karawati ina nentai bungaan bokin kakawakin raumen tu amade. Yang mana lagi tak hari kita ke eh mente multilateral fund secretariat atau ni kau tuh kaki makurian mente United Nations Environment. O men berunga ki men te melat ni maana e obisin tararuan ti otapanin. Te kaungana ni men obisin tararuan ti otapanin. Basta kaya ni tarikipe ngayra kampana noko. Me business o po nanarapata noko te tauteha. Yon po utokan makurien kami ang manakuan kes e katoyan ODS cases. Ibukin kami nuan aro otapanin. O ay morara riki merurungira ngayra te potan mo ameta yon metera e kiripes.

Global Action for a Cooler Planet. Ke araka kamakuri ni kawaririke maisini kes aki anaurua raumien arawan nape. Poningaya te boto niyangwe kukini pongin raumien arawan nape ke te World Hosting Day. Deririki hai. Pongin raumien te on nape e pakararoi te bimaonuan te betempa ni katuaririki. Iki e kakarawan nape hei aya kaurin apen te on nape kukini katirian. Kakawakin me punganan raumien te on nape ke te ocean layer. Nakoira ngaira amepa ne harota panin. Raumien te on nape kunan kunia kinte yeta e te buina na kondine piti kilometa me yon kiepe. Erengini kakawaki on puungana raumien te on nape ei. Kiinan kai ya kanen uira me merota panin. Mennen urupai meni korakoran otantai ke te ultraviolet rays. Eka kwa waki min kame te pai eka mais. Panganen ang korakora otantai ndi ni nanon te on nape ndi mais te erioame kata waki. Oena pun kunan rota me rurungira ngaira eka ameta. Owai me uroin arota panin. Aikai tapewa katoto yo nyawaraki mekangangai kakona andikin kana yanang kurakura otantai ndi nina memeroan nape. Tikensan tukun teriari animeta. Rotaki ni kain namaraki. Awai kitaaki ni maisin teika meitaari. Men kakai ka asan karawa kyo eka kwa wagi pa ya kurakura rotakin rao memeroan nape. Men na namakuri ngaira ameta men karawa no akapungan anta yan kies. Aika aranek patinaan ODS kiesis. Tayan kiesa ika ya kwa wagi pa yei tayan kemi kuru nano iya. Arengaya aika akamenia kemi kapangapanga rao men arao on nape. Angin kiesa ika ya kakapungan aki bukin kiesin pa ini kamaituro. Pahin siri ay, pahin siri men o hamay siri ki. Men na kitararuan no kapunganan roi kiesa ika ina ngaya area iroya tan kapunganay. O wanakunan si nako kemikoro on nako nuru arao men tiyo nape. Yukurakura te tapia yang ayro na ben tiyo nape bukin te hanganga e uruakin rao men tiyo nape. Oi bukin na yu, oi raka yon te pukor wabu ikepe. Aika akaina onikina te pororoi e te Montreal Protocol. Anatakit te pororoi e yu, pun kami ono na kwa ni metan o kawarikin ka puwanaan te ODS cases o me nga karawan o niya niya ay kapo. Aki ako kukawaki pa e warilike ya urupay na kon rao men tiyo nate. Abe ka akaina onikina te pororoi e yu, akapeya ki pa namakuriya kami ono na takit te pororoi e yu. Ibukin kami anuan na kawarikin te kakanga na kon rao men tiyo nate. Kiripes pun nga yanipa kain te pororoi o eti metuwa namakuriya kami ono na takit te Tinanin na nobis tararuan tiyo tapanin ng timelad. Obisin tararuan tiyo tapanin inatawain para tapiwa na makuri ni kaurin ipukin the World Ocean Day in the Philippines. Ay, ari na wakin na inanin karawan ti siswa na kuya kuraki ke technicians at ya ati meto an wakin ni eh kakin ni makuri ipukin ni pahay ni kamaitur naroon kaniman eakon na ice walk in nausin ni meka tapo na makuri na business o ay karawan kongura tapiwa kaya na karawaki inanin tayong bungaan bukin kakawakin daw niyan siya ang nabe. E mara na kita kalikita ki ay mente Multilateral Fund Secretariat o nipoto ka ki makulian na mente United Nations Environment o menpero nga ki mente melat ni mga na ay obisin tararuan siya tapanin. Teka nga na naman obisin tararuan siya tapanin basta kaya ni karikipa yung ayra kampanan ako may business o po na narapatan ako titaw teka yon nipoto ka ni makulian kami ang nakuan case ay katayan ODS cases Ibukin kami anuan arwa tapanin. Oway marara riki, merugungira ngayra tipotan nga amita yaw na pera e kiripes.

Global Action for a Cooler Planet. Ki arakakamakuri ni kawaririkia maisi ni kees aki anaurua raumien arawanape. Poningaya te poto niyangwe bukini pongin raumien arawanape ke te World Hosting Day. Deririki hai. Pongin raumien te anape e pakararoa I tepi maonuan tepi tempa ni katuaririki. Iki e kakarawa nape hei ayakaurin apen te anape bukini katerian. Kakawakin me punganan raumien te anape ke te ocean layer. Na koira ngaira aamepa me arota panin. Raumien te anape kunahan kunia kinteriata e tupina na kondine pute kilometra me yon kiape. Erangin kakawaki onipungana raumien te anape ei. Kioinan kaiya kanen uira me arota panin. Mennan urubai menikorakoran otantai ke te ultraviolet rays. Eka kwa waki mihin kana te paye ka mais. Panganen ang korakora otantai ndi ninanan te anape ndi mais te erioan ya kata waki. Oena punukunan rota me rurungira ngaira ika aameta. Owai me uroin arota panin. Aikai tabiwa katoto yo noaraki mekaanganga ikakona andikin kana ianang kurakura otantai ndi ninanen naroan nape. Tikensan tukun teriarian meta. Rotaki mikai namaraki owai kirika akini maisin teika meitaari. Men kakai ika asan karowa kyo eka kwa wagi pe kurakura rotakin raumien naroan nape. Men nanamakuri ngaira ameta men karowan oka punganan tayani kies aika aranak patinan ODS cases. Tayani kies aika yaka kwa wagi pa yei tayani kemi kuru nanu iya. Are ngaya aika akamenia kemi kapangapanga raumien naroan nape. Angin kies aika yaka kapungan aki bukin kiesin pa ini kamaituro. Pain siriai, pain sirimen o hamai siriki. Menda kita raruan no kapunganan roi kiesa ikai nangaya area iruya tan kapunganai. O wana kunan si nako kiemikoro on nako nurua raumien tio nape. Yo kura kura te tapia yanga iroun na pen tio nape bukin te hanganga e uruakin raumien tio nape. Oi bukin na yu oi raka yonti pukor wapu itiepe. Aika akaina onikina te pororoi e te Montreal Protocol. Anatakit te pororoi e yu. Pun kami ang nunakuan ni Metan ang kawarikin kapunganan ti ODS cases o mga karawan o niya niya ay kapo at iya kakukawagi pa iwarilig ay Europay na kong raumian ti onate. Abay ka akay na onikina ti pororoya yu akapaya kipa na makuriya kamion na natakit ti pororoya yu. Ibukin kami ang nunan na kawarikin ti kakanga na kong raumian ti onate. Kiripes pun ngayon na bakayin ti pororoy o iti metuwa ni makuriya kamion na natakit ti Di namin na nobis tararuan tiyo tapanin ng timelad. Obisin tararuan tiyo tapanin e natawain parwa tapiwa na makuri ni Kaurin ipukin the World Ocean Day in the Triki A. Ari na wakin na inanan karawan ti siso na kaya kuraki Kedzik Nations akya ati metuan wakimi e haki ni makuri ipukin ni pahay ni kamaituro naroon kaniman e akon na ice wall kinaw sinimeka tapo ni makuri na business o karawan kong ura tapiwa kaya na karawaki inanan tayin bungan bukin kakawakin raumian tiyo amate. E marina kita karikila ke ay mente Multilateral Fund Secretariat o ni kouto ka ki makulia na mente United Nations Environment o men beru nga ki mente melat ni maana ay obisin tararuan tiyo tapanin. Te kaungana na men obisin tararuan tiyo tapanin basta kaya ni karikipay ngayra kampana nako may business o po nanarapatan ako tutaw teka yon po utokan makulia ni kami ang nanakuan kes ay katayan ODS cases ibukin kamenuan arota panin o ay marara riki merugungira ngayra tipotan mamita yon na tera ekirpes.

Ibon po roi wanua, sir ko na pero into kin kanawan na kakakipos hindi may uwa kente mo nga po ngayon, okay? Sa ko na na konti pikura ko na sa kanina ngayon na para katanot ang karano po yun, hindi ikatangira kinakoy.

na kaparapure te ni kunam mana ko spasan ng ni kong raya kin nani ke pon yai mo te akiro irina kai kunan na yak kunan tang kai rom gene to dikin gene to ko ora nam nanon nam ka ke na kunan ka na kunan tang te to kunai rom kai na nagar ko to kunan kunam na sa mga okri ya kan te sina gene ko na ko ya kan te to to kuaya na pa te te pe ka to ka ta na me kunaya. Eh, takoran ayo, kuburake kiri bas.

0: my whole life.
1: I will bless you every day.

Tuwa na rabu busi mo ay rike kuna na yo kanga ite kana ki te yo kapa yakan katikiro i mo me yakan katikiro i mo me bu ay ha tentanes ani menari de nga po ngayo de kuna re arure na iru ya kain takoto singas pa sana taupas korapa ay korapa na bangi te kayan kayan ta ke tanes rotas ke te kiro ay de nga po ngayo ayo kuna mo na kotang dia pa katikiro an me bu mo ay nei menari.

Oh, yo na pito wala rin. Dabu si yaka ngay teka na mauri. Da yo ka tuku na rin. Dabin tawe at dabin kya rin. Ba ay po na uka tikaroy na kuya ukura kaya kaya yon na penya. Dabin tawe miyang. Ay ka arawataw me buna ausita. Me nasiya ni kapene. Mayro ko mauri nga kia iro. Kura na pariki. Tikaroy nge. Kura pa na pengge. Tikaroy na pakanoon de tinga pa ngayo. Ayoko na mara ko tangi diya ki. Kunan tabin tawe rin. Dabin kya rin.

Ayo, ang doon na nabit na bubusiya yung mga sanaban ng karigya. Ayo, kangay teka na mayroon. Nabubusiya nga na yun na kukunan mo yan na rin mayroon ni Yakin at Stayok. Basta na kami unang noron nung raya, hindi mo nga abong ayo. Kura pa. Kuna mayroon, Lisa, mga ni Peggy. Ayo, kunan mo yan na rin katangriya pa. Ayun na nakunti nga abong ayo.

Ada wana na bayu ka ngai mauri ya busi ko kuna ni merake ito wana i bukin tariu ai itaia sikan tewe ngai ya me ngawa kina na bana pe kuna na tapo na makuri in the finance korapa. Ko sina ka mauri ni mga wana ngan na kuna nde merake ige ayu ambu busi de makata e bandari sa ka mauri ni ngurai dari kimi ni kuna ni merake.